난 섬 용케 섬 뚜레오 사이 사이 사티에 노요 사티에 노요 사우룽 파사파나 야사파나 키라나 테스남 따라트 스콰파 쿵파라파람 팔라라나 안수노 와티암 아티암 투툴론 스판다트 사티 사우룬 판데세나 Tero kita na rehetra miankooka eo anatrehany taleta tsy niterena fafofafo azy eny amin'ny tany lonaka satria za olo ny asoratra mira ny ankehitriny mandevina ny lasa raha ny afarano avy lambamena ohatra da aleo irany fitahiny fiainana sanganasa satria za olo an'izao tolo zao tsy manana tokom-pinoana ankoatra ny fitiavana dia ataoko sakafo mpanantsika eny amin'ny tafanao anaingokony andro avy loatra ny havana

Mangina, mangina, unwa weri burna wanala. Mangina, mangina, unwa weri burna wanale. Ambu ni faniti na ya naulamba ni pipetake. Ambu ni faniti na ya nawe amba ni pipetaka. Abere wanarambu, ira ilubyarnu pandako. Bere wanarakazu, fanyifari numa.